awade na se no o mehwe amanfo mo dada se fako wajo fako wajo fako wajo no uri ko wajo wie echire na be ma no ye chiri tum ana bibi se o mehwe wana ana fo sentence ni wi o mehwe wana

0: ɛyɛ ɛnsɛm ɛ very important di yi di di ɛnum bra yi di no bra yɛ num no ɛ bɛ kyɛsɛ saa nneɛma no ɛnkɛnfua no ɛnsunsuanso a ɛde ma nipadua no yade yɛ fam and how do we move from that di wada wɔn nante mu kakra
1: yɛ ɔman mɛda ase paa na wɔtwi nkɔmɔ a ebi di nyinaa no yɛfɛ yadeɛ bi siatika siatika na saa yadeɛ no ɛnɛ akɔdɔso paa saa yadeɛ a ɛba a bonso obi to ase twetwe no bonso obi nan ɔtumi nyina ne nan ne so na ne nan nan titi ne nan ne fɛmfɛm no na ahyɛ de mpa neɛ ne ɛwɔwɔ ne nan no ahyɛ ne nan no ɔntumi nyina ɔtu ne nan a na ne nan ne wɔsowɔsɔ ɔkɔ a sɛ ɔkɔ afaafa na bonso sɛ saa yadeɛ no gyina sisie no ara ba wɔto ase ɛne neɛ ɛbɛka ne sɛ siateka na lifestyle na wɔtwi mepɛ sɛ mɛkyerɛ sɛ yɛnyɛ lifestyle your medical condition intimate siateka ba but me hwɛ end point to me for the clinic omo omo de saa yade fɛn siateka ne ba na emu be 80% no causes no ejina yenya yesu ni ye ban e kwan e fa so e live your life na ko fa saa yade wi e ba be so e na do so so so bebre na fa for me chim ga kra ka se siateka no a ye ka saa yade no a ye be ka se ye obi bi o organ bi o na nerve bi o e fɛn se siatic nerve na siatic nerve no and the longest and the thickest nerve are a walk nipa de teni. Na se asiatic nerve no run from nipa de teni ti si echi ye pe echi. Na a fire to ase, o to no ba ko fa, o to bonkum na fa wo nan, wo na echi, a fa wa ko si wo nan tu. Na te se, e fa wo to, o to si si no a fa wo to ase, e fa wo sirim, e sa ha ko si wo nan ase. Na ba ko so a fa bonkum. Nti ba ko nam donkum na ba ko so enam dey enam bonifa na no no ni gba die kase ne se eboa two main functions eboa with movement na se boni be kan se motor nerve and se aboa with sensory nerve ye ka se motor nerve no a motor nerve no sa nerve no e fe ne se e die kwan e fa so eboa ne se ene eboa ye ma yi pa de tani from ye sisi e be si ye nan no movement ye timi ba ho nyina se obetimi atu nan se obetimi abun kotodwe se obetimi asquati se obetimi atramika se obetimi gina wonan ne so no eye saa nerve no ene boa nti e boa with the motor nerve oman ade ba ko esa boa with the esa boa ne se esa boa bibi e kan se sensory nerve na je se fo un sisi no a be si wonan se atin kan bi e obenya wo ho bia se wuti agya so na wuti yawo se wo do nan chi ejem ana wo do nan chi ensuo na bo un se ensuo ni ensuo nyu eye so sie eye no a se wonam na wonan wonan poli ebuo bi de be mo hu se wonan na poli buo no eye saa nerve no e na e ma e buo am wonya saa tenka no na saa nerve no ye ka se obi anya bi e fa se siatic no a na saa nerve no e fa se siatic nerve no na bi bi e compress no ye be ka se bi bi e ka ni nya ana se bi bi enunu no ana bi bi am na ye inflamed ye beka se ebia bibi aye irritated eno saa no ne aka se saa wo nerve no wanya bibi e beka ne se siatica eni nti na wo twi bi e ka ne se enkomo aye be ye be ye be dive a ne me de ma no ac ene se ye be dive wo kena no ye be hwe lifestyle a

0: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
1: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
0: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
2: GPRT for ne di animo. Wa musi. Adroba fwa muka GPRT kwenu ya kaye muchi no. Aye wa wua tridiye. Kaya mutie, enyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany wo bi fro kai no a wonu na ne ho afo se twon se ne wo namu nsuo mo se saka ni nyina on be ye firi monte so won be ye firi onya de se on be mena ye adwuma na busia ye ka wo de bra Facebook YouTube ye se ansa na mrenken su be siniti ase na wo de asase aka kire no bibi na akoso ye mparimfo yi wo gina so a wo si se gina ye no hwe video ye dem Facebook YouTube yi we ye ade a Ghana fobi enkna yasem na meka yo wei enye kura bi ase nye kroketwa bi mu no aka so e bia we die kaya ekwo kroketwa bi mu wei enkna ase en wo manfo tikai mu wo die video na dem no vivid description am dem awo no amanfo tikai mu trotro mu awo ko en ansuo ni ja mu o ansuo ni ja mu a o eti se ni ansuo no twagu kai num ka no soso ya kata su o Ena drobe ni inu wadum ye nuwa se e wa wopan faso. Wa wobokiti faso. Wa woroba faso. E ti wahu eme kwa di jano. Wahu akonye bi ya aba roba akonye bi nuwa ye tina so mkwa da e didi fia. Nye di amon mno matina sono. Uze sa roba ne mudo. E ti maha no sa roba ni biye kito omono. Enu wamudi esi omuti sunu wamudi iso nsiyo no. Mesi ni visu wakwa ye juma wahu pain nuwa mesi mfwade tete moota no. Wansu ni tie ye nane di eso nwa di iko fie. Enu wansu di esi ni tiso. Enu wadi iso nsio nu waka inumu. Na omu omu ni she ni di o enu wane tatatatata kai. Enkla yase na efritabora eko kaneshi. Ena kai fufroso enu so medina eko teshi. Kai wenyi na monkla yi. Omanfo timuwa ne nsio eso ugu oso. Na ohure hamua ya bono. Wokwa GPIT ya jumekuwa numpeni mfuwe wengita ndiye so asamu amua. Eni peni nabedi ya chenu wadi ya tuji asa ni mguasye wedie. GPIT ifuwa nyintumu. Eju wabe ya humbibi.
3: Kasi nibi owa utinemwa ya na nsweni. Na yinjao mosa uze GPIT yuno ya wa branches ahudo ni bidwe. Ya wa nshise enso wa yedi ya guwa kwe mwa. Sawe branch executives nase ustesi yuno kaya bi owa ushe nase ni bobreno anase ni tibiano enye. Sendi ya passenger for cinema mbuhumbe chino oma. Nese se u station official no, anasa officer no. Uma sa driver nelese. Na uji nise onfaka ni nkonku sisi na nta wade abiyaba. Weli nisise ya, yeshe se nkubi ya beti nyedise. Uba mimi station nipe ya, leti neyi lete sa hudo bidwe kopisa. Yedi ama driver fubi. Yeshe na biyo anaka ano usha ya huwa titi. Ubu okura nani si. En atiti ni ade. Yema ulete seko na haku sisi ni na sampa bra. Tani yeye no. Na ebimu nso ya ni ebimu nso ebu omani edigusho ahon. Ena ashenke jumano sisi se ni union na bedosho. Ibi kura ansu ni union biye mu. Nemo mreba ni GPRT u. Se mada union na. Sa anshi se ni edisho. A branch biya. Se uo kaya biya uo station. Na se dube bina se kanoshe. Na ne insonia. Uma ne krata na se ne kauna na odi beko komana odi akomana. Weme tisho se waku sisi kana se zan odi aba.
2: Abusiani awuti ye samwa mwa nene no no Deputy Communications Officer GPRT adwumako num hweka yi we drop ani a wotika num drop ani no ho afo se twon e na wo nsio no gu ne so a na wayi niti e wa abonte no akwasam nsio ni bi agufam ansa no asadi niti abehye kan num na wei ene enka o mugina abonte kura anka no no nyame nsio eno de kronye nemo mo tike enu msio na begu ka no so ama ka no are na ache no ahuru fi no ene egu wo so se ya we drobani no otwe na ni ano ahwe na chi okwe pasi nyafo pasi nyawo kompreni wono droba no amu no wono onim hu anka ne srapro wono amu msio no bo no enu wo sam na nim na mo so so mo kompreni no aye din wo we o mu se ya na dwantweni a Wada Concerned Drivers Association of Ghana no William Osei, pa wili so na wadi atu jase. Kai nuwa wa mutuye no, wase spare parts nebu wedi yo. Nebu wedi pa na wuhwe, kai mu, wubeto spare parts, wabeto fuo, shock absorb.

musha siye ntem ti uo nungwa ni mpote mwa na aduwe ni achire nungwa buwade road nesu eni Eugene abrosani di nshwe ni mu shani msumami na kwa siada aseda ye

ombe ho na sia kunya enam sai nti ono so se twa kai samra we pa om de ba ne de onti ase na emna ni bi ne sai eno na aka ho bi ama adwum trendi mama nyuku ne fa wadwe so tinu panifo ho nyawa dwen da sai lawyer ekwabra boate omu tuna fred da bi enti sakra na eni sai wo twa se sai mpp ama nyuku na wo adwe so na enti mu pa de e bi wo mu pa nanso wo ngre de ombe timi bia sa de beya enkabom ebetimi aba wo kye se adanui eni lawyer ekwabra boate eni mpp ama nyuku mu panifo bia wɔmu wɔ adwoso ebehia a kyema wontumi mekyere asante mantema dwumten ma MPP na ɔmu di nkɔmɔ na agya epɛtu mu sɛ lawyer wɔ na wɔ kase nam sɛ ebitu na hwan ne hwan ne hwan na sɛ agyina pɔ no ɛna wɔ kyem sɛ lawyer krampo no wɔntumi ankyere sɛ asom sɛ na sɛ ɔbɛnten eti no sɛ nkɔfo ɔka sɛ adwoso MPP mpanfuo ayɛ ɔma dwen sɛ ɔmɛpam lawyer paade a da bi ɛnte saa da na wɔ de mientie kyema akofia mpɔfomra na yɛba lawyer nso ne abɔ nkɔmɔ ebetie no Enti chama Kofi Ampofu ukopie mu adweso MPP amanyo kuruma ona edwum training na ye training ka na ochem se na obi akrampo si se agyan na ayeye na chama e twaso se de enti a ama ene masebadwani wodwin se bi a omo penatu no ne se sesia se ohwe police station abato ya enka nanka coordinators no omo ye ba akope na party no amamra no se omo fa enan enka ho na omo embeye num sa nan no ena chairman HM say MPC nkeja umma no kwara nkofa sa nan ne behyem eno kran pu danchen so a so ko police station say efa e executive no so aja omo che say MP pemienu wom a ono nko na ebo mu din eno na chairman say da bi eno kran pu de omo ntia se eno so akiri so no omo say MP person nkeja police station abato no ke nyina kunya park ne so na ye pagya nsa amansa

Wuna odi idea ba uti mibi. Into be ma constructive ideas sa. Unshia bibi fi the project execution plan aye di base. Look, unti mi fa bibi si. En fan be swa wunyanko se. Unbi ni nina pe kope. It enye possible. E ye anko mu ye. Enye sa do ten si ansi a on che me ne. So do gana fwa sa. Tanko wese umuvi adiwa. Ade no mwen yye. Ade no mwen yye. And now say a bopayo. A bopayan ki yibi. And yeah, yes, yeah, yeah, yeah.